0: 만노 하나만 대토끼
1: 한일
0: 후예
1: 자기예
2: ko Hawaii ki kai tēnei.
3: Ko tēnei he whakatauki me te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
2: Ko Hawaii ki kai tēnei.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
6: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.